Kung ikaw hun ka cash, patak cash mo siya niyem, matpiso ni, pwede na kala rekompensa rong mazo ka ta. Kung ikaw cash, patak pobresa mo siya niyem, matpiso ni, kaya, pwede na kala rekesa rong mazo ka ta. Kung ikaw rin na uchot, siya kong puwersi chikotok, chat kikotok, so kung kako ko baby, kaya sa oro, mar de cristal, no van a ser puertas de madera, no van a ser puertas de cartón, van a ser puertas de perlas. Alaben su nombre. Alaben su nombre. Shiak ashpranemana beche. Chilinibikrea raki abrik. Chilinibikrea raki hoba bank kiyachere. Shirin bikre rashi ura reki ki ko point tak chumpa ki ko point tak kamis are kur ki nan kana tak tichke shkiya kash prerna ma primat bisoni ki chara kata mat bisoni ki miat nagde bi chare une kavin bikra